0: gaba idan ka ji alamun zafin jikinka ka sha paracetamol samfarin M&B mai jan kati
1: lalle akwai dalili
0: paracetamol samfarin M&B paracetamol magani ne na sha yanzu maganin yanzu mai jan launi na kai da iyalinka ne yana kawar da ciwon jiki da kananan zazzabi nan da nan idan baka samu sauki ba bayan kwanaki biyu to ka tuntubi likita M&B paracetamol zai kawo maka sauki nan da nan
2: There is one thing we're sure of.